kuen bare tepe ko ape ilu to ko kapo hindu ko pene ni si awa tishi ni e hindu ko upu awu karai ko awa ni e mikrofoni ko ape ko shimbara karo shuka u apa ko ape jo para karai marandu awa kuere o ushi ni e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai.